0: le di tshwele tse tswa go yana ya ka nthena sentheng ka dileng ke sentse ke le moholo ke ke tlile nga ga ke hotse ka yona but ke to a ke hore nka e tsitsa bathong go ba etse but hanga bala go tswa bo 2014 ne sentse ke le ke phutsa ntona ka go ja e sotse ke ba tsentse le go nkila ka ke le mong
1: Okay.
0: And le teng ha ba go utlwa if ne ke le bo if ke 2003 that means ne ntse ke le monyane le mo bo 2014
1: Jale o rata ho ngola ka eng ha holo ko re ke eng yo o tlutabile pelong ya hao ha o ngola ka yona
0: ha holo holo e ka o di mo tsohle ke rata ho ngola ka bophelo ke rata ho ngola ka bophelo ka bophelo ke rata ho ngola ka ntho tse bohloko tse bang ke dikitile ba no tso fumana hore ga go apana le ntho tse bohloko tse ngata bophelong ba di ya tsa ya feta se ntho tse tlo re timetsa e bile ho holo ba nako motho la ba ala ho nyetsa hantle ba di o hopola dintho tsa hae ho feta dintho tsa hae ke yona ntho ke mo le ka yona go tloha mono ntho ke mo le ka yona ke taba ya ho boloka taba ya maele dilotho maela ke bua ka ka bogang bono be ke tabe ke bua ka
1: bona ke taba tse monate ke a utlwa o ntse le motho ya motjha dilemong jwale na o ka ga dithotokiso tsa gago bogolo ba tsona o dingwelela batho ba batjha kapa ehlile ga o kgethe le batho ba bagolo ba ntse ba ka dimamela ditaba tsa gago kapa ehlile wena o shebane le batho ba batjha fela
0: ka nnete ke ngwalela motho yo mongwe le e mongwe ga ke kgethe gore na ke ya monyane kapa ke ya mogolo
1: Nganese re se re buile haholo nna le wena nka thabela gore o kofe basotho hanyane e nngwe ya dithotokiso tsa gago ko go jwetse gore na yona molaetsa wa yona o tlile jwang
0: okay ena molaetsa wa yona ke tlo fana ka yona ona jena yona e amanang le taba ya bophelo bo botoko go ke bona go sena katlego go hang ga go sena tswelepele ka tsela ya mofuta ofeng kapa ofeng jale ke ipotsa gore nang ebe ntate modimo nna ke motshupetswe ka eng gobane ke bona ke atlholwa ke lefatshe e le ga nna ke tseba e le yena moatsodi godima ntho nngwe le nngwe na ebe o ka thabela ke se ke tswela pele mme kapong bophelwa bo re tšheqeqha bo dula bo nkgotsetse maribu a bontadima ka matswane utlwa bo sedisa bo kakatletse dikgopiso bo tletse bokwadi bogana go tlapoloa ga ke naana ka bona ke a tlhobaela bogokwa ke bosothe ke phita bona ka dimagita gokola tumakgola bokwalabedi tsetse di gana go ya thekgala dikeng tse sekgwabo ke dile go dipadimela pele di ja setsi fela ke a tseba ga le yoloto la bophelo le sena dithepetso ke a go fela bokamoso ba ka ke sa tlhaswe ke ditlhong ke sena qeaqea le tlhobo tswa bona tholwana tse molemo bo bolaisa tsalaotla dikgola ebiwa ba dišaka di atla ke se go thadise sa ga kudibo jwa yo trela thoko go nna ja tsewa buputsa ka le phako go bakela lona na makati ka di he ha lena tsebe a le mameli le lona le latileng lena ke tlo a kwa pa nya manyane ke theme o fuma ke tehe mo ho ha ke na khola phalo ke phoka di bo botwana tsa ga di batla di tumela ka nna di be motlotlo ke tsile le tsoa ke filele tswa ke mathabola sha ke o tsoma ka thofila ga mafitsi ya dipula bo phelo bo ke la khotswa ka bo iqetile tuka ga makulana ke khasta ke kolle ya gelo ka le tsofe ke dula ke tlokwa ka mašano bitsong la bogofe ke lege ke bo bathabiwang ke le mogofe ke hula ka tlhako tsa mogao ntša dinya ka morwala go sena sebiwang tafoleng ba ka tla tumelwa ka magateng a go keba ditabatabelo tsa ka di bula di tshwegesana thaselelo mathata itshimme tshito go ya ka merago e sele wa kofo o ekganya o be malole bophelwa bonkgatlhela bomphaelela bomfa le ya nxa e le nngwe ke re ke a thiba mokolo wa nelangpale ya tseba ke phabela go monna go inegela go nna le thwakgathwakga la tadia wa tla e fetla e shapa thote mina la sala mmalaneng kgodi a polelwa ke magosi a ge sena ka sala ke solola ke dila ke le nnotsi tsokotsi a tlae befola lapeng la tebeleng ye tseba magadimo a madimo a be a dikgoa tsa bofuma tla ba tlhobolo e sa itheke mogwalo e ke ketletse dikgola tsa matlhomola medupi a masisa pelo ke a ke tla kala go bona gore bophelo ka ga ke sekete bo a thelela bo ganne ke bo gotletsa ke bonotetsa botlhwatlhwa botlhayolo ka thala boiwa metsing bontšhadika bondikolo wa bomphonyi wa diatleng ke bo hupiri empa ga ba le sephiri sa ipatela tlokotsi ebe tla metšha go mathata gandi janga gantisa mogwa ke seikokotlolo sa ka legela bophelo sekepe se ntshedisano ka makhubutlo ebile a boga mathata le ditsietsi a dinya pele kgomo ika nna dientse mmo mmo ritaba tsona e patile motlhaka ga enana kana tšhogi ke fetile sa lona matlaka ja ke tla qala o bona.

0: gore ke nnete ga o to phofu go le botlhale go e swa tlhatlha le babo. Ke ipotsa gona gobaneng manegile letleno gore ke tsenye sega se ntobileng gobane ke a tseba gayo monna a tswaletseng bofutsana lefatsheng. A the nna tlotlo letla ke lengwe le mokgwa wane neng godimo ke kuelela o dila ka gamatshwanyo wang digang mokoka le modimo sa di ntlhafalela ka ditlhalo tswa ke tsipi aka ka phakela dipati le mmala ebe ko sitetswe ka eng Jehofa gobane ke a tseba ko wena a tlholang empa ke bona ke a tlholwa ke lefatshe. Bophelo ba nkgitsa ka lebata ba ntshetsheola puana setsa tseleng se a tlhola ke tlhoka go gatlhwa ke moya megwe one. Ga ga kgwedi le letsatsi go thea moriki le fuka maswetsa ka matlisa tlokoti taka matlhomola le gomole ya ntlhaba. Ka ene ya bophelo ke felela ga kana mme.
1: Ke ke utlwe kang ka didietsa wa tseba ga ke mabetse ditaba tse monate je hele. Ai, ga itemela ngwaneso ka thothokiso ya gago e monate bona bo ga e sale. Jale ga kompolelele okobe le monyetla wa gore ko o performe dipoeme tse tsa gago ka pela batho ba e bareng batho ga ba o mametse o ithoka ga monate je.
0: Batho ba ke ba thabele gagolo moithoko ona wa rona ba tee gore ba ka gantsetsa ba labalabele gore ba ka ntshetsa talente ona pele batho fumane gore ga bana kore ga bana menyako e bulebieng e tsa ba kgonang gore ba ntshetse talente ena pele ba ba le thabo eno ya gore kare ka tswela pele fela o fumane gore ga gona tsela.
1: Wa tseba ga ke batla go se ka ba wenya gamela ntho enana gobane tsela yona e tla tlhaya. Go na le dintho tse dintse o ka di sebedisang, di-platform tse dintse o ka di sebedisang tse kang bo marangrang. Na wona o kile ke wa leka gore o nobe dithothokiso tsa gao teng. Mohlomong jalo ka re bona bo tse kareng bo Facebook le bo TikTok batho ba beya talente ya bona. Na o se o kile ke wa kena go tseo tsona?
0: Ke se ke kene go tseno ke sebedisa YouTube, TikTok le Facebook.
1: Okay ngwaneso, ke taba tse monate gobane o tla fumana gore batho ba bang talente ya bona batho ga ba tsebe ka yona, empa ga ebe o nka monyetla ka gore platform tse kgolo ga kalo-kalo o di sebedise o bontsha talente ya gago, ke taba nako fela. Ke a dumela gore o tla di bona dintho tse monate tse ntle di o etsagalela. Ke a utlwa gore ore o ngola go latela gore na di-experience tsa gago bophelong ke difeng, o fetile kae. Na ke sona fela seo ngwalang ka sona kapa mohlomong go na le ditaba tse dintse o di shebe di etsagalela motho yo mongwe gaufinyane e be o ngwala ka tsone, ge be re tle gape to your writing process. Na wa dula fatshe o ngole thothokiso ya gago o bo e qete kapa mohlomong wa iphomolela o batle motivation e kae kae le inspiration e kae kae o gutle gape o tlo e qetela, e tsamaya jwang taba e ya bongwe?
0: Taba ena yaka ya go thoma ntho tsenago ke di thoma e ka ba go latela bophelo ba motho e mongwe kapo bona baka ka kotlolo. Jalo ka go tlhalositse tsietsie ka tlhaela motho e mongwe gobane bogabane ba mmino kore o eletse batho ka se bang se a phela. Ke yona ntho e ke etsame jale bakeng sa go ngola ke a gola ke ngola ntho e ke utlwang e ka ke tla e lebala but ntho nngwe le nngwe ke e thomela tseleng mo ntse ke tsamaya. Bat e kutlwa ka ke tlo e lebala ke kena go nna mane WhatsApp-ong ke etse voice note kapo ke ngwale santeng eno because ga o le motho o phela o sebetsana le ntho tse ngata so ka fumana gore ntho ena ke tlo e lebala. Ga ke tlo e lebala ke ngwala fatshe nakwane e ke tlo ngwala ntho ya ka ke e kopanya kao fela ke ngwala ke se ke kopanya ntho nngwe le nngwe.
1: Okay ntat, ke nagana gore o ka re fa ya bobedi gape thothokiso mohlomo o bo refe gore na yona o le wa qholotswa ke eng gore o tlo e ngole.
0: Ena e ke tlo fana ka yona ona jena ke nka re ka bokhutshwanyane ke maikutlo a ka. Maikutlo a ka it's all about go ntsha bogang bo ke nang le bona ka mantswe a tipi ke sebedisa ntho ane e ke boletseng gore ke maele le maelana le diloto. Ebile ditlhokwa tsaka ka bokhutshwanyane di dutse di patile puo ena e tlwaelegileng ke sebedisa puo yane manoni fela.
1: O ka tswela pele wa re fa yone ngwaneso.
0: Okay mme ke kopa go qala ke lefeisane la pina lebeelete ke tlokomadifela ke lekgwakgwankgwa la qatšha lethotho ke le apesa tlokola ke le tlhotlhanya ko utlwa mokgwakgwa go tlhokega mamollo ke ba ganna ka tsantselo ya